0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla. Hirap akong humigad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Apple, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.

Yes, Besh, ay siyang tunay. Ito po ang 104.1 Spirit FM. And good morning. Happy, happy Friday sa inyong lahat. Siyempre po, ang kasama niyong radyo sa inyong umaga. Ito po ang programang The Morning Jam with Best Friend Sobi. Kasama niyo ako hanggang mamayang ilibin. Ilibin ba? Ilibin. Good morning, good morning, good morning sa mga naka-tune in sa kanilang tahanan, sa kanilang opisina, sa trabaho, sa opisina man yan o sa field, sa mga sasakyan, sa mga tindahan, sa mga kung saan-saan, kung nasan ka man. Good morning. Bawal lang nakasimangot. Nako, Friday na ngayon. Bukas ay, alam mo na, wala ka na naman pasok yung iba. Ikaw, may pasok ka pa. Kaya nga mga best friends, kinigan muna tayo ngayong umaga, The Morning Jam po. Ito po ang programang wala lang. Bati-bati lang tayo ngayong umaga. But, ang dami nating good news. Dahil sa programang The Morning Jam. Oo, madami kayong aabangan sa labas. Yes. Mga dagdag o kaalaman, dagdag inspirasyon, masasaksihan niyo po 'yan sa The Morning Jam. Yes, binabati natin ang mga naka-tune in ngayong umaga. Pwede kayong mag-message sa ating messenger sa Spirit FM Calapan. Let's go at bumate at pwede ka pang bumati on air live. O paano yan? Mag-message lang po sa aming Facebook account sa Spirit FM Calapan. Oo, malay mo, ikaw na ang lucky caller natin ngayong umaga. Mababati mo yung mga gusto mong i-greet. Sino may birthday dyan? Speaking of birthday, happy, happy, happy birthday po sa lahat na nagsiselebrate ngayong araw na ito. Magpapansit ka naman! Yes, oo, pansit talagang paborito. Pag may birthday kasi pansit, mampahaba daw ng buhay yan. Sabi naman ng iba, huwag naman everyday kasi baka hindi naman matay.

Yes, sa mga best friends din nating naka-tune in sa sasakyan, saan man ang iyong biyahe, magandang umaga, bago umalis ng bahay, dapat na-check mo na ang iyong sasakyan, langis, preno, ano pa ba, gulong, hangin ng gulong, hindi hangin ang kakwentuhan mo. Dapat na-check mo na yan, syempre. Sigurado naman ako may gasolina ka kasi bumabiyahe ka na. Pero ingat po tayo, lagi mag-iingat, no? Saan man ang iyong biyahe. Kaya nga kami ang himpin ng kasama mo sa biyahe ng buhay. Ito po ang 104.1 Spirit FM. Yes, and good morning din sa mga nagtitinda dyan sa mga pwesto dyan sa palengke na mga nakikinig sa atin. Good morning. Lagi natin pinapaalala tuwing umaga, bawal ang sumimangot. Kailangan laging naka-smile. Oo, labas ang dimples. Oo, alam mo, ano yan eh, attraction yan sa mga mamimili pag ikaw ay laging naka-smile, di ba? Ganda-ganda eh, tapos sisimangot. Yes, best friends, muli po ito ang The Morning Jam. Saan kami mapakikinggan? Bukod po sa ating radyo dito sa 104.1 Spirit FM. Of course, meron tayong Android app. Yun, ha? Yes, we have an Android app. Yan po ang DZSB FM Kalapan. Puntala kayo sa Play Store. Hanapin niyo po yan. DZSB FM. Search niyo lang. Lalabas na yan. Nag-iisa yan doon. And i-download mo na para anywhere in the world. Saan ka man nando doon. Basta na-download mo na yung app na yan. Tapos, may internet connection ka, mapa-data man yan, wifi man yan, i-click mo lang yan, mapapakinggan mo kami, yun, no? Kalain mo yun. It's been 14 years na naka-Android app kami. Tapos, saan pa kami mapapakinggan? Mapapanood pa dito po sa Kalapan Cable Channel 64. Yahoo! Talaga naman. Oo, yung mga nagagwapuhan, nagagandahang staff ng Kalapan Cable. Good morning sa inyo dyan. Happy listening sa mga nakatune in as channel ng telebisyon. Nandiyan po kami si Channel 64. Oo, plus lang yan sa remote control. But wait, there's more. Ang programang ito, mga live programs po natin ay napapakinggan syempre sa ating YouTube channel, that's Spirit FM Kalapan, at sa ating Facebook account, that's Spirit FM Kalapan. Hanapin nyo lang yan. Kung di nyo, kasi medyo puno na yun eh. So, sa page na kayo magano, sa page namin, Spirit FM TV. Ang dami nyo mga makikita doon, ha? Ayan, doon nyo po kami i-like and follow. Nandun din yung mga episodes ng podcast namin. Binabati din natin si Amity Mortea, Santua Serbito, at Dan Root Cogling. Ayan, wow, Cogling. Parang ano to, ha? Parang taga US of A. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Happy listening. Sa mga best friends po natin, nag-celebrate ng birthday, balik tayo sa Pansit, ha? Bakibeke naman.

Eh, siyempre pa, the morning jam ang inyong pinakihinggan. Anong meron ngayong umaga? Siyempre, edi wala. Wala pala eh, basta ako dito. Hindi, siyempre meron tayong mga tunog lokal. Kanina napakinggan nyo nga isang tunog lokal natin mula sa cover song yun. Ni Tala. Yan. Yun ang awiting Iglap. Yun po, kaya nga, ini-invite namin yung mga local artists. And for confirmation, si AdCA, isang rapper po, ang magiging bisita natin next week. Ayan, pag nag-confirm siya. Oo, AdCA, alam ko nakikinig ka ngayon ha. So, asahan namin on Wednesday. At hindi lang yan, ha? Wednesday yun. Pero balik tayo ng konti. Sa Monday po, sa Monday, Bida Negosyo sa programang The Morning Jam. Makakasama po natin ang owner, parang Doreen ito, owner ng Sipra Cafe. Yan, makakasama natin sila. Okay, so itong mga bagong snacks sa places natin, ito na. Mm-mm. Sa ating Bida Negosyo sa The Morning Jam. Abangan niyo po yan on Monday ng umaga. So, eto na, Best Friends. Baka maubusan na akong spills. Anyway, Best Friends, tuloy-tuloy sa ating Jam On. Makinig na po sa ating live ngayong umaga. Paano po yan? Punta lang kayo sa aming Facebook account. O, Spirit FM Calapan. So, check natin. Baka may bumati na kasi. Sa mga nakikinig din po sa kanilang tahanan, kumusta naman? Nakapagkwentuhan na ba kayo ng inyong mga kapitbahay? Nalaman nyo na ba ang latest? Tambay-tambay sa may tindahan. Anyway guys, tuloy-tuloy sa ating tugtugan. For the meantime, eto po, sabi ko nga sa inyo, pangako namin sa ating The Morning Jam, ilan sa mga tunog lokal ang ating patutugtugin. At eto na po, una sa listahan ngayong umaga, awitin ng tito mo at tita mo mula sa bandang Ninja Bears. Eto po ang Sentingin. Dito lang yan, sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Besh, ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. Best friend Toby po sa programang The Morning Jam.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: is your best joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

Yes, I am back. 104.1 Spirit FM. Di ba pala tayo nakakasuklay? Sanay tayo sa radyo eh. Anyway, best friends, time check muna tayo. It's 10:08 in the morning. Time check hatid sa atin. Siyempre pa ng Bethel. Yan po ang insurance, Insurity Corporation na matatagpuan sa Calapan Town Center, Calapan City. Kamilmil yun ha, besh, kamilmil. Sa mga naghahanap po sa Bethel, ayan, sila po ay matatagpuan dyan sa Calapan Town Center. At eto na, it's time para batiin ang ating mga kapartners dito sa Spirit FM. Sa mga always and forever na nagtitiwala sa atin sa darangan ng pamamahayag at broadcasting. Ito na, Beshi, ha? Unahin po natin ang VPR Marketing for Appliances and Furnitures. Mag-VPR Marketing na branches all over Mimaropa pa.

Sabi nga, hindi mo na kailangan lumayo pa dahil sure naman na may malapit na VPR marketing sa inyong bayan. At kung gamot ang iyong hinahanap, yan po ang hatid sa atin ng Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. Servisyong tapat po ng halos sa ilang dekada, napakahabang panahon. Matatagpuan po ang Mega Life Drugstore dyan sa public market site sa palengke. Mala sa tapat po ng palengke, makikita po natin yun dyan. Kaya kung naghahanap ka ng gamot na laging bago, yan po ang hatid sa atin ng Mega Life Drugstore. At syempre, partner din po natin ang BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño. Matatagpuan po sa ibaba, Calapan City. Ayan, so inquire na kayo sa inyong mga pangangailangan tungkol sa bangko, sa rural bank. Yan po ang hatid sa atin ng BDM, Bangko de Mindoro. 6 na dekada ng napakahusay na serbisyo. Ito na, todo panalo ng Mark Cafe. JMAR Marketing, tuloy-tuloy pa din yan. So kung gusto mo manalo ng limpak-limpak na papremyo, nako, tutok na sa mechanics dito sa Spirit FM. Yan po ang todo panalo. Mark Cafe, todo panalo asin sa atin ng JMAR Marketing. At syempre, kailangan mo ng maayos na biyahe, magandang biyahe ng barko. Yan po ang hatid sa atin na Starlight Ferries Incorporated. Nako, talaga naman. Kung ikaw ay babiyahe, Batangas, Calapan, Batangas, yan po ang magandang servisyang iahatid sa atin sigurado ng Starlight Ferry. Syempre, hindi ko na sabihin kung saan matatagpuan yan. Eh, disappear, di ba? At syempre, nabanggit ko na kanina ang Bethel Insurance and Surety Corporation. Ayan po, matatagpuan po sila sa Kamilmil, Calapan Town Center, san malapit sa New City, ha. Ayan po ang pinahatid ng Bethel. So, kung kayo po ay kukuha ng insurance o mag-i-inquire sa mga usaping katulad ng insurance, may kaugnayan doon, dyan po kayo pupunta sa Bethel. Matatagpuan po yan muli sa Calapan Town Center, Kamilmil, ha, doon po sa may New City. At syempre, pag gusto mo ng lights and decor furnitures, yan naman po ang binibigay sa atin, ihahatid sa atin ng Silpol Joyce. Ayan, from Batangas to Mindoro, ngayon po ay matatagpuan sila dyan sa Tawiran, Calapan City. Yan po ang hatid sa atin ng Silpol Joyce, your best choice.

At syempre, ang Santon Herbal Plus, hindi magpapahulihan, kaagapay din po natin, hatid sa atin ang Yes to Health. Ang Santon Plus po ay mabibili sa mga leading drugstores and groceries nationwide. At ang pinakabago nating kasama dito sa ating himpilan, yan po ang hatid sa atin ng Mura Home Depot. Nako, gusto mo bang mag-renovate ng bahay? Yung mga tiles na mura, matitibay, talaga namang dekalidad. At lahat yata ng yung mga walls mo sa bahay, gusto mong decoration, magandang style, makakapamili ka. At sigurado namang ang presyo ay abot kaya, yan po ang hatid sa atin ng Mura Home Depot. Matatagpuan sa Masipit, Calapan City. Best friends, kung gusto mong maging partner namin dito sa aming himpilan, pwede po kayong mag-inquire sa paano po yan. Punta lang po kayo dito sa aming station dito sa Dorian Street, Lalod, Calapan City. And let's talk about it, ha? Ayan. So, gusto niyo pong masama sa aming partners, yun yun. Okay, ay pwede naman kayo mag-message sa ating Facebook account, that's Spirit FM Calapan. At kung gusto niyo mag-inquire. Once again, maiba tayo. Yung mga iniimbita natin sa ating mga local artists sa ating tunog lokal, pwede po kayo magpasa ng inyong demo or studio recorded song. Radio friendly dapat yan. At i-play natin yan dito live. Oo, dahil ito po ay hindi contest, ito po ay balik tangkilik lamang namin sa mga galing ng Mindoreño. Yan po ang tunog lokal. So, kung gusto niyo po magpasa ng demo, yes, ma-play ang inyong mga kanta, pwede po kayo magpunta dito sa aming station muli, Dorian Street, Lalod, Calapan City. Hanapin niyo lang po si ako na nga lang. O kaya kahit sino po sa amin dito, technical staff namin, technical officers namin, pwede po yun na mag-a-assist sa inyo. Oo, at pwede kayo mag-inquire doon at tungkol sa inyong mga tunog lokal sa mga original songs ninyo. Dapat ay studio recorded na. Tapos may chance ka pang makasama namin sa tunog lokal sa The Morning Jam.

Yes, at sa ating The Morning Show, tinitingnan ko lang, pasensya natin, may nag-message kasi sa ating live. Oo. And anyway, best friends, kung gusto mo naman bumati on air, message na sa Spirit FM Calapan. And let's go. Para mabati mo naman ang iyong mga nais gustong batiin. Yes, tuloy-tuloy na dugtugan. Dito lang sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay, besh. Ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. At let's go sa ating another tunog lokal. Oo, ngayong umaga. Kanina napakinggan niyo yung kanta ng mga tito ko. Oo, mga at paborito ng tita mo at ng tito mo. Yun po ang sentingin ng Ninja Bears. And here's another song mula naman sa Poor Peep, bandang Poor Peep. Ito po ang inyong naging guest na namin to. Nabisita na kami nito. Nagpapasalamat kami. Ito po ang bandang Poor Peep sa kanilang awiting Rewind. Dito lang yan sa 104.1 Spirit FM, Tunog Lokal, The Morning Jam.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Fest Joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Paul, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.
1: Yes, best friends, I am back. 104.1 Spirit FM. Kayo nakikinig pa din ng The Morning Jam dito sa Himpilang 104.1 Spirit FM. And salamat po sa mga nag-like sa ating live tonight today. Oo, at sa mga muli, sa mga nagpa-birthday, happy birthday kung ano man sinaselebrate dyan. Birthday, anniversary, monthsary, breaksary, o kahit ano, bahala ka. At happy. Dapat always happy. And muli ang inyo pong ilang awiting na papakinggan ay mula po sa ating tunog lokal. Yung last nyong napakinggan, yun po ang awiting ng mga tunog lokal yun. Yun po ang awitin ng ang sulyap ng Pitch Drive. Yun, isa sa mga magagaling na banda ng Oriental Mindoro. Kaya nga, kung gusto mo magiparte ng tunog lokal, by why not? Oo, ipasa na po ang inyong recorded songs, studio recorded songs. O kaya at radio friendly dapat yan. Hanapin nyo lang po ako dito sa Spirit FM, Dorian Street, Lalod, Calapan City. O di kaya naman mag-message sa aming Facebook account, Spirit FM Calapan. At syempre, best friend, kung ikaw ay may kaibigan o kakilala o malapit na kamag-anak dyan sa Romblon, best, ngayon po ay nandyan po ang sa VPR Marketing sa Romblon, nandun po ang Fuji Denso Mid-Year Sale. Yun. Oo. Nagsimula po ito noong July 15. At ito po ay hanggang 18. Oo, so hanggang bukas. So kung may kaibigan ka sa Romblon, idea, isabi mo lang sa kanya, pagkakataon na niya makabili ng mga kalidad na produkto ng appliances mula sa Fuji Denso, dahil mayroon silang 4-day mid-year sale na nagsimula po noong July 15. Yan po ay sa VPR Romblon na matatagpuan sa Quezon Street, Barangay 3, Romblon. O kaya naman, pwede kayong tumawag sa 0945-631-8800. So, yung mga relatives mo sa Romblon, pagkakataon na, Fuji Denso to. Oo, mid-year sale mula at kasama, kapartner ang VPR Marketing dyan sa Romblon. At binabati din po natin ang Senyo, ayan, Eatery and Lechon, dyan sa Tawiran, Calapan City. Ayan, lagi sila nakikinig sa atin dyan. Ang lakas-lakas ng radyo nila dyan. Yes, thank you very much. Salamat. Oo, yan po ang Senyo sa Eatery and Lechon. Talaga naman, karaoke, gamit nila doon yung karaoke talaga. Yung panahon nyo. Thank you po. Maraming salamat sa pakikinig sa amin. Background ng mga kumakain dyan sa Senyo Lechon and Eatery dyan sa Tawiran. At batiin din natin ang Angel Lens Car Wash dyan sa San Vicente. Ang lakas din ng tugtugan nila dyan. Dito sa ang kanilang pinakikinggan, syempre Spirit FM. Yo, salamat ha. And muli po on Monday bisita po natin ang owners ng bagong snack bar. Yan po ang Sipra Cafe. Bisita natin sila sa Lunes. Para sa ating The Morning Jam Bida Negosyo. Yun, ha? Ang Sipra Cafe po ay matatagpuan sa Lalut Ubas Street, Lalut Kaliwa, Calapan City. Tawid ka lang from VPR pag nakapamili ka na ng napakadaming appliances. Mga tatlong washing machine, tawid ka lang at kembot ka ng konti. Nando na ang Sipra Cafe. Konting lakad lang, ha? Yes, at binabati din po natin si Ethan na bagong gupit ng isang linggo. Eh, hindi na bagong gupit yan. Isang linggo pa eh. Si Ethan, maghahanap ka ba ng pag-ibig? Ayan, si Ethan ang hanapin mo. Si Ethan po ay matatagpuan sa sulok-sulok ng dive bar. Nasa ila-ilalim lang yan. Magandang umaga, Ethan! Ano, dahan-dahan daw pantig ng pangalan niya. Hindi Ethan. Ethan. Yun, no? Yes, best friend, muli isan po kami mapapakinggan at mapapanood. Ayan. Pwede niyong i-download ang ating ads. Kape kasi ng kape. Nasasamit tuloy. Pwede niyong i-download yung ating Android app. Oo, DZSBFM Kalapan sa Play Store. Download niyo lang yan. At anywhere in the world, pwede kang makinigan pag nasa ibang bansa ka, tulad ng Batangas, Iloilo, Mindanao, nasa ibang bansa yon. Ay pwede po, basta download mo lang yung app, may internet connection ka, pwede kang makinig sa amin. And of course, na papanood din po tayo dyan sa Kalapan Cable Channel 64. Ayan. Radyo Vision Channel 64 ng Kalapan Cable. And ang mga programa po natin live sa Facebook account natin, that's Spirit FM Kalapan, at sa YouTube, Spirit FM Kalapan na YouTube channel natin. Kaya subscribe na and follow na. At hindi lang yan, ang ating mga, i-follow nyo na rin po ang aming page, ang Spirit FM TV, kung saan mapapanood ng ilan ang mga episodes natin. Nandun yung mga links, ano? Ayan, inspirasyon, kwento, ayan, nandyan po yan sa ating Spirit FM TV. Of course, ang mga programa natin, kabalikat din po natin, kasama din po natin ang NNC, National Nutrition Council, Mima Ropa. Ayan. At mapapakinggan naman din kanilang mga Nutri Messages dito, umaga, tanghali at gabi. At ang kanilang programang ng NNC, Mima Ropa, tuwing ikalawang Miyerkules ng umaga, 11 hanggang 11:30. Yun, ang dami niyong matututunan talaga doon sa NNC program natin, ano? And syempre, the Capital News, mapapakinggan po tuwing umaga, MWF dito sa Spirit FM. Balita pang panglalawigan ng Oriental Mindoro. Yan po ang hatid sa atin ng the Capital News. Yes, best friends, muli ha. Abangan nyo on Monday. Guest po natin, bisita po natin ang sa ating The Morning Jam, Bida Negosyo, ang owners po ng Sipra Cafe. At asahan niyo po ang ating mga bida negosyo kung gusto niyo pong i-promote. Ayan, makipag-ugnayan lang po sa amin dito sa aming himpilan. 104.1 Spirit FM. Muli, kami po ay matatagpuan sa Durian Street, Lalud, Calapan City. Well, best friends, 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga. For me, time, say bye-bye for now sa mga nakinig at na jam sa atin ngayong umaga. Thank you, thank you, thank you. And kita-kits ulit tayo ha sa Lunes. Oo. Kaya eto na po ang ating huling tunog lokal ngayong umaga. Friday, bukas, Sabado. So dapat enjoy mo na ang weekend. And dapat ay gawing makabuluhan. Oo. Kung wala naman, wala ka naman masyado activity, stay with the family. Yun ang pinakamagandang pamilya. Diba? Hindi naman kailangan maging magastos. Pwede ka sa bahay lang o magkwentuhan. Luto ng masarap na prito. And bukas po, nandyan po kami. Ang Bandang Pilyos, kasama po ako, session sa Dayo. And then another night, Sunday, Tito Moto Trio, dyan din po kami sa Dayo. And Monday, nandyan po ulit ako with Nobienta Band. Ayan, tatlong gabi yan, puro gigs. So, so kung wala ka naman masyadong relax ka lang sa gabi, gusto mo mag hangout, mag chill, so dahil po muli po kasama po nila ako bukas ng Pilios at kami naman po ng Tito Moto on Friday, on Sunday and on Monday kasama naman po natin ang kasama ko naman po ang banda ito, talaga yung original, yung pong Nubienta. Ayan. So sa mga gigs at gusto mong mag-hangout, so daya po tayo tomorrow night. At pwede din naman ngayong gabi. Any occasion, pwede nyo i-celebrate. Muli sa mga nagsa-celebrate ngayong araw, good morning, and enjoy the rest of the day. And of course, weekend, enjoy natin yan. Once again, this is Best Friend Sobi. Ito po ang programang The Morning Jam. Dito lang sa Himpilang, kasama mo sa biyahe ng buhay. Ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. And here we go with Tono Nang Tayo by PB.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Fest Joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles at matibay, presyong mura.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4. Napakadali sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Ira. Pag Ghost Hunter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang DC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapipili sa mga butika.

0: Flashlight.
1: Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Kaya sa buhay ko, malabay na may kung nabasura kahit mapait. Katotohanan na hindi ko malama, masarap na buhay din na makamit. Walang mag-arap na med. Gusto ko lang pala masigura at puro na mura ang naririnig. Sa magkabilang tayo nga nakakainis. Ano na ang aking gagawin? Kumapit na sa patalim. Sama-sama kumayag. Pumasok sa dilim para makamit ang liwanag.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasakyan,

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: is your best choice.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadali sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposit.

Deposits, lowest interest sa loans, mabilis na transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: is your best choice.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Tilefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: is your best joy.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Tilefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at di kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ikayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
2: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinamanak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
4: Ang mga misteryo ng Hapis. Ang unang misteryo ng Hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya.

0: sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon

0: Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami umamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami umamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami umamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Panguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao, upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at ayaw mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.

0: kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Aba po,
5: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaraligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak ni Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
5: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
1: Manalangin tayo.
5: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
1: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
5: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
5: Siya nawa.
1: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
5: Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
5: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Kahit kailan. Paninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa.
1: Catholic Media Network sa buong bansa.
0: Sa Luzon.
1: Luzon.
0: DWAL-FM.
1: DWAM-FM. Batangas.
0: Batangas. DWBL-FM. Pampanga.
1: Pampanga. DWJO-FM. Infanta.
0: Infanta. DWBS-AM-FM. Legazpi.
1: Legazpi. DWMX-FM. Isabela.
0: Isabela. DWRVAM.
1: FM.
0: Bayombong.
1: Bayombong. DWVM-FM. Lucena.
0: Lucena. DZEAAM.
1: Lawat. DZGN-FM. Sorsogon.
0: Sorsogon. DZJO-FM. Baler.
1: Baler. DZNS-AM. Vegan.
0: Vegan. DZPAAM.
1: DWWM-FM. Abra.
0: Abra. DZSB-FM. Kalapan.
1: Kalapan. DZUL-FM. La Union.
0: La Union. DZVTAM.
1: FM. Occidental Mindoro.
0: Occidental Mindoro. DZWMAM.
1: DWTJ-FM. Alaminos.
0: Alaminos. DZWTAM.
1: DZWRFM. Baguio.
0: Baguio. Spirit FM 98.3. Masbate.
1: Masbate. Radio Maria. Tarlac.
0: Tarlac. At Radio Veritas. Manila.
1: Manila. Sa Visayas.
0: Visayas. DYAF-AM. Bacolod.
1: Bacolod. DYDM-AM. Maasi.
0: Maasi. DYKAAM.
1: FM. Antique.
0: Antique. DYMI-FM. Kalino.
1: Kalino. DYOZ-FM. Iloilo.
0: Iloilo. DYRDAM.
1: FM Tagbilaran.
0: Tagbilaran. DYWCAM. Dumaguete.
1: Dumaguete. DYRFAM.
0: At DYDWFM. Cebu.
1: Cebu. DYDWAM. Tacloban.
0: Tacloban. At sa Mindanao.
1: Sa Mindanao.
0: BXCPAM. General Santos.
1: General Santos. CXDBAM. Malaybalay.
0: Malaybalay. DXDDAM.
1: FM. Ozamis.
0: Ozamis. DXGDAM. Bongao.
1: Bongao. DXGNFM. Davao.
0: Davao. DXHMAM.
1: At DXDVFM. Mati.
0: Mati. DXMMAM. Hulo.
1: Hulo. DXSN. Surigao.
0: Surigao. DXMSAM.
1: At DXOLFM. Cotabato.
0: Cotabato. DXNDAM.
1: At DXDMFM. Kidapawan.
0: Kidapawan. DXOMFM. Coronadal.
1: Coronadal. DXVPAM. Zamboanga.
0: Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinion, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, at sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CMN.

0: Volume D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Monday 3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugs Mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, masipag.